0: Ang sarap higupin.
1: Masarap sa umaga.
2: Sarap din sa gabi.
0: Strong and creamy. Boss Mac Coffee. Ito sa piniling coffee beans at ng mga sangkap sa prutas ng mangtin. Sarap. Bawat higup, higga.
3: May magustin ang kape ko.
0: Boss Mac Coffee.
1: Kapeng mangustin, sarap.